baati bi abdi ñu day tettale ne yonenti bi sallallahu alayhi wasallam rañaan gi dug jëwantu ko dede yaqasatan la nelawut gëmëntu wut bi abdihi lool la baat bi dekk bi abdihi subhanallahi asra bi abdihi baati bi abdihi muy jaam moy garab bi gëna reuy tay yalla tafal ko sallallahu alayhi wasallam wenen tur wu nek tu woy nako ko won lesan bu mi door jigo ci xuntuma woy nako turi neexa neexa neex ya ayyuhal muzammil khum al-layla illa qalila woy ko wenen tur ne ko ya ayyuhal mudazzir khum fa anzir wa rabbaka fakabir tur wu neex wu ne tay nak mu indi tur wo xamne tukken bi tur wi rek la mana am ndax tukki bi ken dootu ko tukki ni ma ko tukke kam andalon ken dootul and ak mom ci tukki bi melni façon waron xewi nak ken dootu ko war ci tukki bi melni lam jeli won muy jeli ken dootu ko jeli wat muneko kon nak subhanallahi asra bi abdihi kon turu ma lay tudde moy nga nek tay al abd mu jam bo xamne nanguna sax jam ci man te nak abdullahi ko yalla nangone abdum nga rek tabarakallah sa affaire bax iblis dafa taxaw ne suñu borom subhanahu wa ta'ala illa ibadaka minhumul mukhlasin ñi ci kaw suuf ñepp lay duggal sawara bam def ibadaka kon bu yalla ne diw abdi sama jam la yow xamal ne muccu nga ci shaytané momé te dang dugg aljanna ndax muccu nga motax tabarakallah leg leg nga nek sax safur ku am khalif mba safur ben directeur mba safur député wala ministre tabarakallah dal di am ndomba tank ci safur nga nek ko safuram waaw mel ni safur ba nga xamne mo ron dawalal serigne diw tabarakallah kon subhanallahi asra bi abdihi yalna yalla bolé nit ñi nga xamne ay abdom lañu rañan ganak laylan ci tuuti ci guddii laylan moy fanane wuko dafa dem rek ñewa motax bu señu ca terem ba burdu sarayta min haramin laylan ila haramin kama sara al badru fi dajin min al zulal sarayta min haramin laylan ila haramin kama sara al badru fi dajin min al zulal tabarakallah kon yalla mune asra bi abdihi rañane na jamam ba rañane na jamam ba nak limi tekki moy kon rañan ji bi sallallahu alaihi wasallam yalla ko def yalla nak bepp fi'lu buñ ne def nako rek tabarakallah ne waaw ndax lepp la man mom subhanahu wa ta'ala da am yum jam way lepp la man laylan ti gudi fu mu joge min al masjid al haram te jakka ji ñu ormal ja muy makkatal mukarram ila al masjid al aqsa ba ag ci jakk deugna ko sori al aqsa deugna sori moy bayt al maqdis wa summiya bil aqsa li bu'd al musafa baynahu wa bayn al masjid al haram mo gëna sori moy da am di jégué jakkay makka jakkay madina jakkay bayt al maqdis jakkay makka jégg madina ko sori waye jégg al jégg bayt al maqdis gën ko sori min al aqsa jakk deugna sori wala jakk ju sori jakk joje tala sallallahu alaihi wasallam dem gogu nak digeunte bi buñu ko daan dox daanu ko dox wer ak fukki fan ci gelen wer ngay am ci yoon wi fan weri fan ak fukki fan ñin fukki fan yo xamne da ngay dox gu debbe ci soko ma saana def ngay doora ag sallallahu alaihi wasallam suñu borom subhanahu wa ta'ala jele ko fi yobbu ko fe bamu agge def ak yonnati ya ali sallallahu alaihi wasallam discours ya dal yeug asaman lijeenti lene lijeenti delu ci wat te kat beut setu gaway bi nak suñu ben professeur buñuy wax al ustaz barham job tabarakallah yalna yalla yok ko taxaway da koy misal ci misal mu am solo mune bu fekke ni da ngay dox ab digeunte li nga xamne moy force bi ngay doxé sa bu force bi yoko rek distance di wagniku tan di wagniku mune velo bu joge fi dem tes man na wagnu distance bi nga war ndox wala tan bi ci bo yoron tank wala faretu mbam mune waye bo jëlone auto ab ekat mu gëna wagniku waye bo yoron bu gëna gaaw mu gëna wagniku mune bo yoron concorde ci tes mom benen affaire la mune nak bo weso waru kay yi ñu war yep ba sax jël lolu gaay war bi dem ci wéro mu gën fa gaaw suñu borom nak

may jappale ilallahi ñu jëm ci yalla ana ñan ñoy ñi nga xamne ñomay jappale fi da'wa ilallah mu wote jëm ci yalla mujahid neena yambaqi wala bok man yattabi'uni ilallah ana kan momay top ñu jëm ci yalla nun la ko wax qala dali tantu ko al hawariyuna hawariyun ya hawariyun muy al mu'minun asfiya min atba'i muy way gëm ñi nga xamne ay tanif lañu te bokku ci xétam ba su don ci xétu yoonte yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam dañ wax ni al hawariyun ñoy ay sahaba mo di kuma sa wote ko nek ñi la wuyi te deggal la ni nga wote ñoy ñoy say tanif ku wote ko nek ñi la wuyi te deggal la ni nga wote di jëm ci yalla subhanahu wa ta'ala ñoy ñoy say tanif ndax ci biir jabot ñaari dina am ñoñu jabot gu nek ñaari dina am ñoñu waye ñi la wuyi ci te yalla tax leena jog te ni nga wote ñu degg wote ba non and ci gew non ñu ñuy saasu nak ñoy don al hawariyun ñoy don al sahaba ñoy don ay andando ci waxtu nak bam ko waxe xala wax al hawariyuna hawariyun ne ko nahnu ansarullah ñun ñoy ndimbala ko ni yalla yi ñun ñoy lay jappale ñoy ñi nga xamni ñoy lay jappale and ak yow ci li nga xamni ngay wote sadaqna billahi wa bima ji'tana bihi wa shahid bi annana munqaduna li risalatika mukhlisuna fi nusratika ñu ko deggal nañu la li nga andi gem nañ ko nga xéde na ñun dañu amatu ci sa risala gi nga xamne mom ngay wote ci yoon wi nga xamne ci nga nek ci lañu and ak yow nahnu ansarullah amanna billahi gem nañ yalla wa shahid nga xéde ne bi annana muslimun ñun ñu amatu lañ ci li nga xamne mom ngay wote baat muslimuna de nga ko muy baat bu telon yagon na yonent bi fuma sene so wote rek bu say gay nango da nga wax ni muslimon kon baatu muslimon rek limuy tek ci gattal moy ku nango omatu ci la sa borom tabaaraku ta'ala sant kep ku nango omatu ci yalla sant rek ñu ne istaslama omatuna dañ ko jëfé baat bo xamne bi moy nit ko xamne ki dañ la diron tay ngannaay ni ngay def fak sa yaram yep jëbal ko ki nga xamne mom mo and ak yow ci nonu nonu nga nangale koku nga nangale ko sa borom batu islam wala al islam nu lay tek ñu nak kon nahnu ansarullah ñun ñoy dimbala kon yalla yi amanna billahi gem nañ yalla wa shahid nga sede wa isa bi anna naka ñun muslimun ñu gem lañu ñu amatu lañu ci yalla tabaaraku ta'ala rabbana yo suñu borom amanna gem nañ bima anzalta ci li nga wacce wa tabana ar-rasula tan tapu yunus bi di isa sanktubna ñu ngi lay ñaan nga boole ñu nga bindu ñu ma shahidina and ak ñi nga xamne ñoy nek ay shuhada ñi nga xamne ñoy xede ñi nga xamne ñoy jaar fi nga xamne moy jaar gu jubti kon ñam ginaa bi ñangulé yunus bi di isa alayhi salam dañu la du sakku ci allah subhanahu wa ta'ala ci mom mu nangul len waye nangul gogu moy dañu gëm ba nopi dañu gëm ba nopi ne omatu nañu door na nga dekk sel nako sen borom tabaaraku ta'ala ne ko gëm nañ li nga wacce gëm nañ sa yoonent bi top nañ ko ak ci li nga xamne lañu bind legal dañu bëgg da lay ñaan faktubna ma ashahidin ñoñu di ansari dal di and ak mom hawari yoni biñu and ak mom ñu tambi di doxal mbolo mom nga xamne ci lañu nek am ben way nak bo xamne bi mom yahuzala tuddu mom tambul nak lal ay pexé yo xamne yi ñang koy pexel alquran dañu ko netti modi ñaare bu bo santane sa tol ñu lay bayal ñi tok ci kër garab ga duñu bëgg ñay liggéey ñay liggéey ci na yoy sonu ngir yow ñi tok ci kër garab ga dañ leen di wo ci kër garab ga luñu leen mëna wax ba andi leen ci kër gi ñu tok ni ñoom loolu dañ ko def sa bo santane bi liggéey rek ñaara ñen nangu ñoom yaa di gor gorlu waye ñen nangu ñi ne ci kër ga nak ñoom te fasiyene yokko wa kër gi waye duñu fasiyene dem ñoom yokko wa mbolam loola tax kon ñu daal di tambalé laal ay pexé yalla neena wa makaru ñu pexé daal di tambalé fexé isa wa makara allah yalla fexé laal ñu fexé ah yalla fexé wallahu tan yalla khairul makirin mo gën fexé fexé kadi am pexem mo gën pexem fexé kadi loolu ñu tuddé babul mushakala modi lafu bi yalla yi jëfëndiko ci pexé limi tekki ci doomu adama du ko tekki ci nit waaw mushakala al ittifaq fi al-lafz ma'a ikhtilaf fi al-ma'na modi baat bi limi tekki ci nit nit di lan am pexé di jema def dara bokut ak boni wa makara allah yalla pexé

nuñ ko yonni won bi ayatina ci suñu ayi ci imkan yalla ko joxon won ko luy tektalene yalla kenn la mo yonni yonenti ku de da nga dekk fum ko yonni won ila fir'auna wa mala'ihi ci fir'auna ak mbolo ma saña waxal rewma mom lañu tuddé jamono yi tay assemblée fir'auna wa mala'ihi ci lako yalla yonni mbolom manam firawna ci bopam ak ñu xagne waxal firawna motax tabarakallah lu jara bari xel la yonent ñoni ko ci kilifa ga jita nit ñet ak mbolom ma xagne wax ak mom ne ko demal tabarakallah fa qala musa dadi dem ne len inni rasul rabbil alamin man nawul yalla la mi nga xamne moy borom bindé fi inni rasul rabbil alamin suratu zukhruf ay ñin fuk ak juroom ben falamma ja'ahum bam len andile bi ayatina ci kiyamtan yeb izahum ñom yadhakuna minha ñire ci kiyamtan yeb bu dem mak nak nga ne moy retan aw goné mom moy ré waye mak bu réxé ñaar yu melni réhut dafa retan retan nak moy sukhriya manam sabote da ci dem ak yi demene ki yoyu waw leg leg tabarakallah nit ñi di ñak xamé yoyu ré ak rétan goné mom day ré rek mat nak mom bu defé yu ñaar day rétan rétan nak moy ñaawal la tabarakallah di la ila yejj ci la ngay def dahiku minha li yuhimu atba'ahum an tilka al-ayat sihr waw lool moy rétan bokku tak ré nak ñi degul alaf na ñom lañuy wax rek rétan waaw diw dafa mëna rétan fekk na ré goné mo koy def rétan mag mo koy def légui nak mag dana ré manam bu gisé lu sax xorom bu ci réxé da ré waye bu gisé lo xamné dafa manki ci nit su réxé da rétan ngir ñaawal ko yoy nak bokku ñu tabarkallah kam na njaay jog mi ñu topoto walu li wax di tekki dina ci di baye xel xeyna wama nurihim wonu ñu len min ayatin ci ben mandarga illa ludut hiya biñ len mujjewan akbaru gëna reuy min ukhtiha ci bako jitu yalla neena ñi anno nak firawna ak firawna ci bopam musa kintan bu ne won na len ko won na len kintan bu ñu tudde tufan te moy dekk ba taw asaman fi di taw suuf si di bal ndox fepp nekkum ndox won na len ay njerir muy soccet yo xamne dañu bare bare bari ba kenn mu leena dekkou muy soccet yi di am bis da katay rek tabarakallah yalla nañ teggi fi yeb ba na bi jox ndam nak nonu won len ay teñ dafa am jamono ci firawna dafa teñ ñi andu nak mom ñepp rew ma teñ ministre ya député ya gouverneur yi ñepp teñ nak yalla di len fatali mom moy yalla lutax yalla di indi teñ diko mbugale firawna niw doole gi teñ niw doole ak lim ni yak ci walu alal ci jamono jojo waras na ci dejju ni yalla yalla mbokki xol len yo nyaata fajukaay yo mo am ci dekk bi yoy lu ci nek da ngay wax ni bi mo ay ci ñom te bu bisu tay bi yo yaagi Dakar kon bo dem yo nga fa waxuma la Dakar waye bo dugg ci région yi legi nga dem bo xali do nelaw ndax ay yo legi lolu ci kintan yalla yi woné ni yalla kenn la té la bok té ku ñu né won bu nga duggalé ci sa bir bammel da nga ci dugg ak ñent yo jarna jaamu yalla ba taskare ndax do fu mënu duggal yi gaay defar ba nga mën ko duggal fofu té do am katunu pompe ko ndax sey mbokk dañ lay ñew yoy law yalla duñ andil firawna firawna ku mag la yalla diko andil ay teej mu teñ lol ci muñu ci dara yalla andil nako ay mbott defena xam ngeen mbott moy koku nga xamne ci jaamu yalla yi neew doole yi ci la bok te ñak pexe fuku mbeutul fek rek lek ko tabarakallah mu ñak pexe lol te mom mbott su nga hay lu mat genn walu mi faatu ndax bu nga hay du nokki manam bu yuuxu nonu du nokki motax mu koy dogental di ñep di nga ndax muy nokki ku neew doole koku yalla yoonu nako ci firawna mu la

0: motax nga nango nga meuna jappé sa voiture taxi bi ab surga ba doyal ci mom bayiko mu séti kenen su fekkon yorulo lenn ci wërseuk do ko def yalla mi seddel wërseuk yi nak nahnu qasamna bainahum ma'isatum fil hayati dunya motax ba amna ko xamni mi ngi taxaw di waxale ngir fukk dërëm yum ñibé am ko xamni ki mom passa matna am ko xamni ki mom du dugg ci auto yi mag yi taxi lay jël bopam am ko xamni ki kala do lay soxla am ko xamni ki yoyu pass yep am ko mom day dox am ko xamni ki auto bi mu war mom daf ko momal bopam waye dess am ko am auto bop moko momal bopam te bu bes la ko dem dem la ko wacc sama kala nun la yalla seddile wursak yi mom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu nun mu koy seddile nak motax ba bimu gisse al walid ibn al mughira ca mak xam na mel xam ba kanam xam jikom mu giss itam urwat ibn mas'ud xam na mel xam jikom mu giss muhammad sallallahu alaihi wasallam am lu muy yonne yalla xam na kim koy jox ci ñet ñooñu mu tan rasulullah sallallahu alaihi wasallam jox ko lam ko jox nax nu ñun yalla yalla neena qasamna bainahum ma'ishatuhum ñoy seddelé ci seen digënté seen wërseuk fil hayati dunya ci dunduk aduna gi wa rafa'na ñoy yëkëti ba'dahum lam ci ñoom fawqa ba'din ci kaw len lutax na darajatin ay daraja ci wërseuk ki ëppalé ki ki ñew ëppalé ko ki ñew ëppalé ko ki ñew ëppalé ko nax lan yattakhisa ngir mu jatte ba'dahum lam ci ñoom ba'dan len sukhriya surg man nga ne sukhriya diko retan ci ne mala ëppalé tabarakallah waye jappal rek batu sukhriya surga tabarakallah mu gën la yamb di makna min at-tafqir wa sukhriya bidam misin min at-tafqir di makna al-istiqdam la min as-sukhriya di makna al-hazz tabarakallah ne nak la ko nit ñi doon miné waye ni la surat az-zukhruf aya fanwer ak ñaar ci lañu tollu wa rahmatu rabbika sir mani borom khayrun mugun mimma yajma'una ci lepp lu ñu dajal lepp lu doom adamay dajal ci pon ponori aduna aduna mi nga xamne day jeex lu lolam man bari bari bari nu man di tollu rahmatu rabbika khayrun mimma yajma'un sir mani borom mo ëpp mo gëna bari mo gëna baax lepp lu ñu dajal yalla na walawla an yakuna an-nas subanu ton nit ñepp nek walawla an yakuna an-nas subanu ton nit ñepp nek ummatan wahida yenn xeer dajje ci wedd yalla subanu ton lool la ja'ala dana def dana defal limay yakfur birrahman kep ku wedd yalla mu defal len yi buyoti yim seen neeg ya suqfan ab teras min fiddatin ci khalis mune suma bañu ton ñepp defene ñi am dama leena bëgg kon neena ku ko weddi jaral nako biñ ko wedde mu defal la sene teras bi nek khalis khalis biñu takni wa ma'arija iskali nek khalis kalfi alayha yaz'aruna ci lañu yegge di yegg ci kaw etas wa yalla xamna ne su tambale won fi ne koko wedde rek mu def ci nit nonu ci ñaari wer rek nit yep nek khalis eskel yep nek khalis ndax nit ñi dañu daal di japp ne su boba kon dañu daal di and rek daal di wedd di seen borom tabaraku taala yefe daal di jaare fofa mu nek musiba mo xamni mi kenn du xam fofa lay wali buyutihim dina defal seen keur yi abwaaba muy ay buntu yo xamni khalis lay doon wa sururan ak ay lal yo xamni khalis lay doon alayha yattakiun ni ci sohonu dina law mune so bañu doon ñepp nek yefur ko koy weddi da nga am li ndax hadith ba neena day law kanati dunya tazinu 'inda allahi janaha ba'uda ma saqa kafiran minha jur'ata ma rawa akhrajahu tirmizi mune bu aduna amone poids la fu yo ab yefur du ci gox gox ndox yalla kon mune su bañu ton nit ñepp nek ay yefur ndax xamna ne xewal gi nit ñi gis ci nit ñi am bim ñi gis ci nit ñi dina yobbe nit ñi leen leen bëgg and ci loola tax ñu fatte seen diine xey jaay ko mbañu gontu jaay ko bi aradin min ad-dunya qalil neena wa sukhrufan su bañu ton nit ñi ñepp and wedd yalla yi day def seen nit yépp nek sukhruf fepp rafet am or am khalis nama ko wax won ci tambali ba ci suratu zukhruf wa in kullun li lepp nak wa in kullu zalik li lepp mu la limal mudi terrasse bu am or mudi escalier yu nek khalis mudi buntu yu nek khalis lal yu nek khalis ni yep fess ak mel nena li lepp lamma mata'ul hayatid dunya du daral ludul yobulum aduna dong wal akhiratu al-akhiratu 'inda rabbika fasabaram lil muttaqin ni ragal yalla ñokay mom suratu zukhruf aya fanwer ak jurom ngeen tek ci sen baram ñi ñaan yalla aduma gi di ñew ñu dajewat fi ñi dinañu sante yalla julli ci yoonentam bi sallallahu alayhi wasallam ñi ngi won ci suratu zukhruf mu di ñeen fukelu sar ak ñet bo tambule ca baqara jëm nafi ñu won nañ ba am ci fanweri aya ak jurom suñu borom tabaarak wa ta'ala di netali ak di jangale wa in kullu zalika lamma mata'ul hayatid dunya te moy fi waxe ne su bañu don ñepp nekk yeufur ndax defé ne ku am xéewal mom la yalla bëgg neena kon ku ko wéddi sa affaire baax sen ñepp lepp xaaliss lay doon lepp wurus lay doon lepp zukhruf lay doon mune way yoy yep mata'ul hayatid dunya waye su ko tambali won rek nga gis ñepp daal di nek ay yefur wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin wara tambali tay ci aya fanwer ak juroom ben wamay ya'shu 'an dhikri rrahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin yalla ñal defal deg ci defal ñu top yalla neen wamay ya'shu kep ku dum moyo di gëm loka jema sagane an zikri rrahmani bawon ginaaw fatliku yalla bawon ginaaw ñangalem alquran bawon ginaaw waratew yalla nga xamne sey mbir yalla bokkatu ja doko laaj loy def doko laaj noy defe so de liggey du la teureulal ni ngoy defe doko ko laaj so de denc soxna wala ngay wacc len loy def lu ne dal mirum aduna ak wa aduna nga cey laaj dali du moy suñu borom tabaaraku ta'ala sa len du deppok len mom terem bi yalla mu ne ku mel nonu nu khayyid lahu shaytana daran ko yombalal jox ko lok mom dañ yombalal shaytané mu am ko manam dinañu yombalal shaytané yi yoonu jot wa joju nu khayyid lahu shaytana ben shaytané dadi ñew dadi and nak mom fa huwa lahu qarin nek nak ab qaritam taqalok mom ni bejjenu nak di taqaloko nak fa huwa lahu qarin kon ku bëgg mu ci shaytané ku ne moy rek zikru rahman day loy bayyi xel te moy jang alquran jëfé alquran di la fo tollu su ko defé shaytané dootul man ci yow dara so sore yoy nak shaytané mom légui suñu borom néna nu qayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin nu qayyid wa nu yassir lahu shaytanan la yanfaku 'anil waswasa wal ighwa lah nax ko jangé suratu al-baqara suñu borom tabaaraku ta'ala di mimal sulayman wa ma kafara sulayman walakin ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr di wax ci walu njabar da ca waxon ne kenn munta njabar kenn japp ko lor ko ca illa bi iznillah je fofu moy ji moy so sagane ba yalla genn ci sey mbir genn la ci programam su baba nak kula jabar japp la kula liggey japp la illa bi iznillah
1: waye budé ci walu yoyep def loko yalla néna mom kenn du ag ci mom wama hum bi darrin bihi min ahad ko xamné ki nak shaytan nek na sa qarin sa lënkelo sa qarin wa innahum tanyam shaytan kun jekku ci nit ñi la yasuddunahum dañu leen galankor ani sabili badun jaar ci yoon wu jubbo an tariqil huda shaytané koko yalla bayyal ku nek mu galankor sey mbir lu to tege ani sabili ci yoon wu jubbu nga xamne moy an maye jubuk aduna ak njibuk al-akhirah sa'adatu dunya wal akhirah la koy maye duto ko am wa yahsabuna ñom ñe sheytane galankor ñi yaakar ne annahum muhtadun ñom lañ nek modi njub Allahu akbar sheytane len di galankor dox sen digeunte ak l'islam dox sen digeunte ak as-sabil dox sen digeunte ak mbax ñun ne ca lañ ne sheytane diko rafetal ba yahsabuna annahum muhtadun ñu yaakar na ñom li ñu nek ak njub bari na lu nit di nek lo xamne sheytane koy rafetal ci mom di lay ni bu yag ci ginaaw bo ci masana dem du rafet du bax ci ndaw ko baxlu ñu ñew tay rek mbir yi melni ñepp dafa bax dafa xew ñepp and ci lolu lu sheytane def rek la tabarkal gisana ñoo xamne duñ sol yire ben yoon duñu musoo waye rafet na legi lutax ndax wa yahsabuna annahum muhtadun shaytan yakara fatal di aw goor ko jigen gisana nga ñoo xamne seen dund gi yeb moy nax nit ñi jël li ñu am rek tabarakallah tek ko ci pexé ba nit ñi legi so wax ñu ne xaliss kenn du ko liggey dem koy lijeent wa yahsabuna annahum muhtadun ne ci rek yalla neena hatta iza ja'ana bidik nak fi ci al-akhirah hatta iza ja'ana ba benn bis ñu jël koku da meloon noonu yobbu hôpital mu tedd ca lal ba mbokk yi seet si muy wax ba mu jàgg benn bis ñu ñëw waxut ba mu jàgg la newoon ca moom taxoon mu doon dund ko wax daa di génn ñu jagatoo def ca morgo ba hatta iza jaana mu tege ca yoon wa wuti alaxira wuti albarzak ñu gas am pax dugal ci biir wañeeku dem ca kër ga toog yàlla mu ne su agsee moom ma àndoon ak sheytaane qaala mu ne yaa lay ta aka neexoon bay nii sama diggante man ni kii wa bay naka ak sa diggante yow sheytaane mi bu'dal mashriqayni soreeg ñaari penku yi aka neexoon ni ñaari penku yi soree ma soree ko woon ak yow ndax fa bi'sa al-qarin yow àndandoo bu bon nga nit ki mooy wax sheytaane mam àndaloon noonu surtu zukhruf aaya fanweer ak juróom ñett nit ki ànd ak sheytaane ba noppi dem àlaxira di ko réccu te yàlla nee na li tax mu ànd ak sheytaane moom moo fi bàyyi yii tax a mucc ci sheytaane waaw benn saafara rek mooy saafara nit mucc ci sheytaane mooy alquran cheikh alhadji abdul aziz nee na benn buum la rek bu ñu yàlla yoor ñun ñëpp ñu nekk ci teen bi ku fi bàyyi buum gi doo génn ku bàyyi buum gi nangoo cee jàpp doo génn ci teen ñun ñëpp ñu ngi ci biirub teen suñu borom yoor ñu génn buum jàpp ca cat la buum googee mooy alquran buum googee mooy cat la ne ci ñun lenn cat la nekk suñu borom kii nag dafee bàyyi buum gi jàpp ci buum ak seetaane mu amat ko gàllankoor ko ba mu teggi yoon wa te yaakaar na mi ngi ci njub ba mu demee yowmal xiyaam nag mu leer ko ne nekkutoon ci njub mu ne yaa layta bayni wa baynaka bu'da al mashriqayni fa bi'sa al qarin al mashriqayn nag waxinu arab la ñaari penku waxinu arab la dina wax ñaari omar boo demee ci tabari day wax ne wa haza min babi taxlib kama yuqaalu al qamarani wal umarani wal abawani fa ghalaba hauna al mashriq ala al maghrib tafsiru tabari lañu ko wax moo di arab day wax ñaari weer muy jant beeg weer wi ñaari omar muy omar ak aboubacrin ñaari al abawani ñaari bàyyi muy ndey ak bàyyi moo tax mu ne ñaari penku yi muy penku ak sow ki dafa ñew yowmal xiyam neena su sañoon di gënteem ak sheytaani mi ko sank tol ni penku ak sow seen digënte sore noon. Waaye sheytaani duñ ko sore noonu, doo dem ba booba rek nga ne ak neexun ñu sore maag yow. Tabarkàlla benn nit da doon wax ci njaarim aus bi lay na cheytaani rajim, nee nañu maam borom tabaar dala am ko dégg ko, ne ko loo ci jublu mu ne ko tàggale wax sheytaani, mu ne ko bàyyil yëfam, bàyyil yëfam, soo bàyyi yëfam rek mu bàyyi la nga dem mu dem. Waaye li feeg yaa ngi yor yëfam nag muy topp sa koy naan la jox ma sama yëf. Suratu Zukhruf aya fanweer ak juróom ñett yàlla nee na walan yanfaakum du leen jariñ al yowma tey réccu walan yanfaakum wax jooju du jariñ al yowma tey walan yanfaakum yaalayta du jariñ al yowma tey izalamtum ndaxte da ngeen a tooñoon ci àdduna annakum yéen nag cheytaane ak ña ko nangul yéen ñëpp mushtarikuuna fi lazab da ngeen di bokk nekk ci mbugal gi yàlla ci yàlla musal walan yanfaakum al yowma id zalamtum annakum fi lazabi mushtarikuun yéen ñëppay bokk nekk ci mbugal gi yow nit ki nangu sheytaane jàddal la ak sheytaane moom mi la jàddal ndax sheytaane moom noppi naa dugg sa war a waaj na ba noppi afa anta moo ndax yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam tusmiu man ngaa fexe ba dégtal waaraate ak summa tëx ndax man ngaa fexe ba ku tëx nga wax ba mu dégg la aw wala ba tëx di la um ya ndax man ngaa jubbanti gumba. Waaw loolu wax la ju am solo afa anta tusmiu summa ku tëx ndax man ngaa waaraate ba mu dégg ko aw tasdil umya wala nga jubbantiku gumba wa man kaana fi dalali mubin ak koo xam ne ki ci sankute gu leer la nekk ndax ñii mën nga ci ñoom daa ku tax mooy koo xam ne ki sànq leen ñi nekkoon ci ay noppam ba doon tax muy dégg dafa dañ yàlla kum sàkk ku ne dafa am lum bind ci sa biiri nopp wala ci sa biiru yaram nekk ay selil yu tax nit di dégg bu loola jeexee kenn mënu koo faj du docteur du kenn du benn borom xam-xam bu mën a defaraat yooya nekk nañu bët li ci nekk ci di war di waral nit di gis na ci yaram wala ca bët ya di ay millions yi millions yi sànqaleñ di dee sa bët yi di gën di naqari ñuy dee muy gën di naqari ba baa ngi jënd ay weer bis buñ ne mes ñoom ñëpp jeex kenn mënu ko indiwaat yàlla mu ne yenent bi nag ci misaal ndax ku mel noonu mën ngaa wax ak moom ba mu dégg noppi na te ruus mënu ko naka noonu ku gumba mënoo ko wax xoolal lii yee ka rafet ba mu gis ko mënu ko wa man kaana fi dalali mubin mufassiruuna yi ñu ne lii day dalal xelam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da daan góorgóorlu lool ci woo nit ñi ilal iman waaye ñu koy gën di sori di gën di gumba-gumbalu di gën di tëx-tëxlu yàlla wax ko lii ne ko bu yema nga góorgóorlu waaye cay ñu ngay woo ak ñoo jafee woo suratu Zukhruf ay ñeen fukk yàlla mu ne yonent bi sonn nga lool fa imma benn nag su la neexee nazhabanna bika ñu jële la àdduna yóbbu la alaxira nga noppalu maanaam soo dee liggéey ci diine sonn ca lool ba mu jaral la gedd yàlla nee na su la mu ne ko su la neexee mën naa la fi jële fa innaa minhum muntaqimoon ñoom de lu yàgg-yàgg danaa fayu ci ñoom soo ko fekkee ak soo ko fekkiwu ñu ñoom lii ñu lay def ni mu la naqaree noonu la ma naqaree bu la neexee nag yow mën naa la fi jële yow nga noppalu te bàyyi maag ñoom fa imma nazhabanna bika fa inna minhum muntaqimoon su ko defee ñun moom lu yàgg-yàgg man yàlla dinaa leen mbugal soo teewee dinaa leen mbugal soo teewutit dinaa leen mbugal léegi nag su la neexee fa imma nazhabanna bika fa inna minhum muntaqimoon tabarkalla muy lu am solo ci walu wo awwala bab nuriyannaka alladhi ñu won la li nga xamne wa'adnahum dibnañ leen ko nga diko fekke lu jitu koy jinaduna fa inna alayhim muqtadirun ñom ñep jekku nañ leen ñom ñep yalla mune man jekku na leen ibn abbas mune waaw qad arahu allah zalika yawm badr mune lolu lolu ko yalla newon dina la ko wan fa inna ali muqtadirun won nako ko kero badr won nako ko bu leer ñe nek jundi nit seeni fas mat seeni war way mat seeni ngannaay mat lañu yobbu ci xexa ba mat jigen ñi and ak ñoom tabarakallah bari lol di len sar xolle ko way lepp dara manki wul tabarakallah yalla mi ne ko won aw nuriyan naka alladhi wa'adnahum fa inna 'alayhim muqtadirun sallallahu alayhi wasallam genn and ak ñetti téwër ak fuk ak ñett wala bok boko ca bolé mom mu mat lim bobu fasiyé matut war waya jasiyé matut tabarakallah lañuy yobbu matut fañu nekkon nonu ben gëstu ko bu mat nekkon neen liko jaaxal ci badar moy fasiyé dong lañ doon nan nan lañ koy mëna amé waye téwul ba jooni ba le tempo ak ñetti mëre fuk ñett ñetti mëre fuk ñett ray ci ñoom juroom ñaar fuk japp ci ñoom juroom ñaar fuk aw nuriyannaka alladhi wa'adnahum fa inna 'alayhim muqtadirun ibn abbas mune qad arahu allah zalika yawm badr sadame ci ibn kasir mune al ma'na la budda an nantaqima minhum wa nu'aqibahum fi hayatika aw ba'da wafatika ben ñu mbugal len nga fekke wala nga ñak fekke yoyep bu ci nek mëna am mune waye walam yaqbidullahu ta'ala rasulahu hatta aqarra 'aynahu min a'da'ihi wa hakkamahu fi nawasihim mukhtasar ibn kasir jukit ñet khatum ñaari témèr ak juroom ñen fuk ibn kasir mune yalla lu jitu yonenti bi digeena aduna won nako ci nonam yi lu sedd xolam sab senum nos tek ci loxom mu japp ummat fuko neex mu jeme sallallahu alaihi wasallam suratu zukhruf ay ñin fuk ak ñaar yalla ne ko nak yow muhammad sallallahu alaihi wasallam fastamsik tiyel bu deugul ngebal ngebal fastamsik olof day wax jappal ak tiyel ak ngebal ak moyal japp tiye nepp moy kine wa'tasimu moy moy len istamsik moy ngebal khus nak mom moy jappal wala jël tiri bi di alquranul karim fastamsik lañu dig lañ wax yoonte bi nak ko def te moy nepp ko ndax soko tiwut nit ñi dañ la andil yoy buñ la ko waxe dina la jaar nga bayiko ko fi mom te boko fi baye fo demati du fofa kon nak fastam sik na nga ngep bil lati uhiya ilayka yeen la wahyu tabarakallah masikan bil kitabi maskadariri bi yadil qa'id al basir al mu'in lool la jang kat ba wax tabarakallah lool la serigne ba wax ma borom tuba dil anhu mune masikan bil kitabi maskadariri tiye ci téré bu baax tiye gumba bi yadil qa'id al basir al mu'in ci ndiaccar lu ko fasiyene dimbali ci ay kam yum dugg wala circulation ni gumba yi tiye ka koy dimbalé mune mu tiye ko non lutax yalla ne yonti bi innaka ndaxte yow ala siratin mustaqim yang ci yonu jup innaka ala siratin mustaqim yang ci yonu jup ginaaw yaa ngi ci yoonu jub nak la la tek ci yoonu di alquran ngep ko ngep ko tabarakallah motax momit bamuy denkani diine bamuy dem mune addu alayha bin nawajis na ngeen ko ngank ci rok seen te seen bir gemmi ndax ku dugal baramam bu ko lokkar ci ngeen man ko mat fastamsik billazi uhiya ilayk innaka ala siratin mustaqim wa innahu alquran nak la zikrul laka satera nga la yow Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa li qawmika satera nga won nit ñi la wa innahu alquran la dhikrun laka in hadha alquran la sharafun azimun laka wa li qawmika min quraish waaw is unzila bi lughatihim wa ala rajulin minhum waaw innahu la dhikrun laka wa li qawmika alquran teran sa teranga la yow Muhammad sa teranga nit ñi la wa sawfa tusaluna dañu lan ko laaj nak Allahu akbar la dhikrun laka sa teranga la mom alquran laka jina ku yalla jakarlo di wax rek yow lay dal wali qawmika alquran bu nekké ci deun teranga la ci kim nek teranga la ci ay mbokam alquran kuko ma sa mokal teranga lay don ci yow tabarakallah motax ko dan jang do am diplome dedet ay classe dal dana am ci bir njangum alquran boy dal tuddu dongo tabarakallah am fo talu tuddu mor am fo talu tuddu kang am fo talu tuddu fure waw dongo mor kang fure buñu la kang moy mokal nga ko harfan bi harfin buñu la fure moy deg nga fiq bolé ca buñu la tafsir nak moy tabarakallah man nga ko firi motax serigne ba tuddu tafsir mabaja khuba tabarakallah ca salum kon ak gorga tafsir ahmed dem sokon tabarakallah yalna yalla yokuleni leer alquran la zikrullah motax ko ma sa mokal ci bi jamono melagul ni mu mel yayi upp teranga kudul yow kuñu masana mur nga tari tambule bakara so ñewé nasi tabarakallah ci bif du ngay samp kër am ci soxna am ci talibé barké top la ci bif da nga ko mokal mum alquran dekk bo dem bo jëlé ab yahu yap koko jox rek mu togal la rer bu am yap mom alquran ci bi nga xamé né mbir mi melagul ni mu mel boba tabarakallah non la mel batay ji nak lolou dañagul ci mom la zikrun laka mom rek ngay gis mom alquran ñiko mokal duñu am soldu te mana fay ñi am soldu la zikrun laka mom rek mom alquran ci ngay gis ñiko mokal duñu am soldu waye mana fay ñi am soldu Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz daana wax ni wërseug yu gëna tuut ci moy mu xam bu wër déxé lu muy am so xamé ni bu wër déxé di nga xam li ngay am fofu la fofu la wërseug bu tuut yeen waaw loolu jara bay xel la ci wa innahu la zikrun laka wa li qawmika ak sa mbokk yépp tabarakallah wa sawfa tusalun dañu len ko laaj nak alakhirat dañu laaj yunus bi alayhi salatu wassalam ne ko satara nga joju yow loko defal dadi laaj nak xawmuhu nitam ni man nga ne quraysh ñep mbollem kuy arab ñu laaj ko waaw yow alquran defal na la teranga ndax ci saw lak la wacc wacc ci kenn ci yeen ñu la mëna waaw yeen nak lu ngeen ko defal loolu dañ ko laaj ñep waye buñ ci joge dañ ko laaj julit yep nak yeen alquran lu ngeen ko defal seen teranga la woon ku mo sa juddu ci ñu tuddu ko ñakoy tuddu moy wa alquran ku genn aduna wa alquran ñew tabarakallah kuy sher wa alquran ñew kuy sey wa alquran ñew yoy yeb tabarakallah ñu waaw legi nak ñeen lu ngeen defal alquran su ko defé ñina ñun li daanañ fa suñu dom ñu ndaw yi ñu jangalo ji len buñu matee dugg école ñu gënne len ñu dem loolu day am nañ ko ci loolu dana nekk benn tontu ñen ñina ñun day amon nañ serignu daara bu nekkon ci koñ ba diñu jangal do nañ ca jaar ba ñu nekk gone loolu nekk tontu ñen ñina ñu de suñu jakk amon na benn barab bob dal abalon nañ ko benn jangale kat mu nekk benn tontu manam dal ku ne ci ñun yalla dina la laaj lo def la alquran wa sawfa tusalun yow lo def la alquran ñi ne man mokalon nako bakara ban nas ñi ne man day yemmon ci mokal ko way dama ko doon jëfé bakara ban nas lum téré ma bayyi lum diglima def ñi ne man dañu mëccu won dama ci yaron sama njabot

kon mu ne hal kuntu illa basharan, xanaa nekkuma ne léegi nit rek rasulan, li feeg yaa ngi nekk nit, nekk ndaw, yii ñu ko doon wax yooyu du ko man. Damaa damay nekk ba léegi tëralin wii ñaare la ñuy doxal. Boo fi nekkee ab sëriñ mel ni nit ñi pour nit ñi doog sëriñ, boo fi nekkee ab sëriñ mel ni nit ñi pour nit ñi doog sëriñ. Da ngay nekkub sëriñ doo dem marché, doo dem jàkka, doo wax la ñuy wax, doo toog fa ñuy toog, dàq leen ay oto, dàq leen kër, dàq leen a lijjanti, lu ko mooy nit ñi duñ nangu ne ab sëriñ nga. Yii ñu santoon sallallahu alayhi wa sallam ba léegi nit ñaa ngi koy sant nit ñi, bëgg nga mel nii nepp tabarkàlla. Olof yi daanañu wax ne kuy wuti lu ñu la may soo waree mbaam doo barile ci jamono yi tey. Moo tax yonente bi ne leen xul, yàlla ne ko xul, ne leen subhaana rabbi, sell ñu yàlla sama borom. Loolu tam baatu ku yéemu moo koy wax, ku yéemu mooy wax subhaana rabbi. Ñaare gisoon nga mag ñi bu njëkk, su benn xale masaan def dara dañ koy wax subohun mala, subohun mala mi ngi jóge ci subhaana rabbi, mel ni ku lay muulu waaye ñoo ngi tey sàbbaal seen borom subhaanahu wa taala. Léegi nag dañoo dindi baatu subohun mala, dindi baatu tuub, dindi baatu nangam, dañ caa def nag yeneen baat yoo xam ne léegi baat la yooyu taxu koo rafet, warte génn ci lamin tegoon ko ko dégg mën ca dëngi. Qul subhaana rabbi hal kuntu illa basharan rasula, ndax nekk naa lenn lu dul mbindeef akub yonent. Kon foofu day wane rek ne yonent bi mbindeef la, yonent la salawaatullahi wa salaamuhu alayhi. Moo tax dañ daan denc ay soxna ñoom yonent yi, dañ daan lekk ci li nit ñi lekk, di naan ci li ñuy naan, di tëdd di nelaw, di liggéey, di dem ak a ñëw, tabarkàlla yooyu yëpp dañ ko doon def ñoom yonent yi alayhim salaatu wa salaam. La leen di dul dal dal mooy feebar boo xam ne day gàllankoor la leen yàlla sant, wala feebar boo xam ne mooy feebaru ndof, wala yooyu nga xam ne duñu mën a doxal mission bi leen suñu borom subhanahu wa taala gàll. Yàlla nee na wa maa mana an naasa, dara terewul nit ñi an yuminoo ñu gëm is jaahum ba mu leen dikkalee alhuda njub ga illa an qaalu, lu dul ñu ne abaasa allahu, mu ndax yàlla moo yónni basharan am mbindeef rasulan, mu nekkub yonent. Maanaam loolu daf leen a yéem nit ñi. Yàlla nee na ca jamono yi alayhi salaatu wasalaam, li leen téegam yonent bi salallahu alai sallam mooy ñoom nanguwuñu yàlla yónni basharan rasulan. Abaasa allahu basharan rasula, jàpp nañ ne bu yàlla bëggee ku ko waxal dafiy bàyyi nit ñi dem wuti leneen lu ko waxal, waaye du wut ab nit boo wala ak nit koo xam ne day ñëw ci nit ñi di wax ñoom. Mooy wa maa mana an naasu an yuminuu is jaahum alhuda illa an qaalu abaasa allahu basharan rasula, ndax yàlla day yónni mbindeef mu nekk yonent. Yonent saa boo ko bëggee weesale ak mbindeef, yaa ngay bëgg a gàllankoor liggéeyam yonent. Saa boo ko bëggee weesale mbindeef, yaa ngay gàllankoor ak yonentam. Ndax soo ko defee lu weesu nit, nit ñi dañuy wax ne mënuñu koo roy. Léeg-léeg nga du tudd menn mag liggéey ba mu liggéey rëy, mu bëggoon ñu ko roy ca liggéey ba, doomu aadama yi tax ba kenn du ko royati ca liggéey ba, ndax barab bañ koy teg ak nañ koy tege. Ndax da ngay wax diw, ñu ne la kooku du nit, te baatu kooku du nit day tegtale na kon ñun ñii nit mënuñu mel ni moom. Fekk na yàlla nee na ku dul man mënees naa mel ni yow, ku dul man, yàlla nee na ku dul man mënees naa mel ni yow. Moo tax mu ne roy leen alayhi salatu wasalaam jima mel ni moom, su ngeen mënta mel ni moom it ñu noté leen ay point yoo xam ne yi yu baax lay doon. Kon ñii tam li ñuy jàppoon mooy yonent du nekk nit. Moo tax soo waxee ñu ne ah kooku du nit. Léegi nag nit ñi dañ ko far yombal, boo dugalee bii ba rafet ñu ne kii du nit, boo waxee wax ju

ci jeexlu sar bi inshallah da nga ko gis moy lo wax rek ñu ne ngand bi te yalla neena sa borom rek mo dim ngand yalla neena suratu isra ay jurom ñen fuku ak jurom qul waxal nit ñi law kana fil ard bunakun tusufsi malaikatun ay malaka yamshuna di dox ci suuf mutma'innina tedal la nazzalna alayhim dañ wacce ci ñom min as-samaa'i joge asaman malakan am malaka rasulan mu nek sen yonent wallahi yalla neena li ngeen nek ay mbindeef ci kaw suuf motax ma yebal mbindeef mu nek sen yonent waye su fekkon ay malaka nek ci kaw suuf malaka la len di yonne mu nek sen yonent waaw malaka la len di yonne mu nek sen mbindeef ndax mission yonent ak ni ngi koy yonni dafa wara am ak jokkalo faram ben communication bu jox sen digeunte teet xam ngeen ne malaka ginaaw kum waxal nga de bu yalla yoni won malaka fi nek ni nga xamne kum waxal nga de legi kon fi nek ni setal ñi weddi malaka ñaat ñi weddi yonenti ñaata fi de bu ben yonentu malaka ñewon Dakar te kum waxal nga de nga xamne kum fek nga def bop neen mu ne la musorul nga far de kum fek nga wad lu gatt mu ne solo lu jot nga far de gone ko gor gum fek nga lettu mu ne la ayo ci letti nak nga far de kum fek nga carte mu ne carte gi baxut nga far de nga xol Dakar kon ñaata fi de law kana fil ard malaikatun yamshuna mutma'innina lanazzalna alayhim minas samaa'i malakan rasula kon lu limi tek moy yalla du wacc ab malaka yurenti bi alayhi salam du malaka su yurenti duñu won ay malaka yalla du wacc malaka ci kaw suuf ci ba tax moy ñaka lek di jakka nan ñukoy gëme ci ñak ge lek ak ñaka nan dedet yoonenti bi nit lay doon ni nit ñi di mayante ay soxna ak nit ñi di andante ak ñom di dem ak ñom di dem seen tool ñuy dem toolam ñuy togg diko yakal muy togg di len yakal ñukoy invité ay reer mu di len yek di len invité ay reer ñu nité and loola tax yalla subhanahu wa ta'ala di yoon yoonenti yi alayhi salatu wassalam way di len def ay malaka ba lepp lo wax ci yoonenti ñu defuko lool tam du nonu yonenti alayhi msalat wa salam duñu ay malaka ba tiage ak ma lo wax ab yonenti ñu defuko bo ne yonenti ba dafa kastalu ñu ne fa kastalu wut ñu ne yonenti ba da wax nangam ñu ne waxuko sallallahu alayhi wa sallam li sunna wax ne dafa leer ni moko wax yalla neena yalla subhanahu wa ta'ala neena du wacc ay malaka ci kaw suuf te malaka moy nga xani mom la yaakuluna wala yanamuna ba mu jeex tabarkal yalla neena xul waxal nit ñi naan malaka nga doob yonenti nelen kafa billahi shahida yalla doyna sede bayni sama digante wa baynakum aksin digante innahu yalla kana yagna nek balegi mi ngi nek bi ibadihi ci jamam yi khabiran bi ku ci dagn kum ba basira di ko len gis yalla jam yeb kenn ku ne fo nek gis na la xamna la nga nekke xamna la taxajuk khabir la waye basir la ndax jam yi kat leg nit jog la ko taxajuk nit ñi duñ ko xam yalla mom xam ko ndax khabir la te wala yunabbiuka mislu khabir nit ñi bu fekkon ñom ñepp xamanté nañ ni yalla xamé nit ñi kon daanaka ñaari nit duñu mëna and kër yi day naxari lol tabarkal gis nga tabaski leg leg da ngay yew sam xar bu xamone li tax ngay yew ko du fa fanan tabaski da ngay yew sam xar bu xamone li tax nga yew ko du fa fanan leg leg nga denc soxna bu xamone li tax nga denc ko mu jël ay bagagam leg leg soxna ñew sa kër bu xamone lay la dox ci digënté ba mu yëni bagagam motax suñu borom mom dafa xam dafa nekk khabir nekk basir yi nit ñi doxal doxalante seen digënté ki ne ci jakka ji di sujud kay ruko kay rukusam kan ci ruqam kenn ku ne li la taxa ñew ci ruddu jakka ji yalla subhanahu wa ta'ala mom xamna lepp ba taxit lu way di wax nan yunus bi malaka la wala malaka la warna wacce wala nangam ki nangam yalla muni innahu kana bi ibadi khabiran basira ku yekuti kaddu ngir defar yalla muni xamna ku yekuti kaddu ngir yak yalla muni xamna su boba nak yawmul qiyamati mu fay ñi don yekuti kaddu di yak ani bi yak fay ñi don yekuti kaddu defar fay defar subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa 'azza kamal ñong suratul isra'i aya jurom ñin fuk ak jurom ñaar yalla nena wamay yahdillahu ku yalla jubal fa huwa almuhtadi mom rek jub wamay yudlil ku yalla sank falan tajid lahum duñu amati do fek ñuy amati

bi ñew ci jangal riba yalla mu ne allazeena ñi nga xamne yaakuluna riba dañuy lek riba dañuy lek intérêt la yaqoomuna duñu taxaw illa ladul kama yaqoomu ni muy taxawé alladhi waji nga xamne yatakhabbatuhu daf koy doxlo ash-shaytanu shaytani min al-masi ci ray gum ko ray ki shaytanu shadd ni muy doxé di kayti kayti di jay ak jay ngi yalla neena ki la koy ba non lay doxé ndax woon nak am nañu ko firé ci al-akhirah su lekké la koy def waye ñoom sayyid qutub jang kat yi bes yoy té jambar lol tabarakallah néna ñu économique nit ki fi ci aduna su dé lek riba moy jay ak jay gi manam da ngay dem ba am astout mu ne fess nga dama da am astout mu ne fess do fexé ba dajal dara ndekete da ngay def mbirum riba do tax lay leen nga dégg ben entreprise wala ben société mu jog taxaw koy lol ruy lol nga jëk jëk rek dégg ñu na salaamu aleykum liggéey kër ya ngay gëw wala ñang koy gëdd wala nangam nangam lu tax parce que mbirum riba da ca dugg loolu yaatu na lool tabarakalla ci suñu dund gi tey waaye yàlla wax na fii lu am solo zalika li ko waral bi annahum ndaxte ñoom ñiy jëfandikoo riba qaaloo dañu ne innama albay'u jaay mislu riba moog riba yem ñiy jëfandikoo riba yépp li tax ñu ñeme ko dañu ne riba moog jënd ak jaay ñoo yem kepp ndax kiy jënd li jaay dafa am lu mu bëgg a teg ca lam jëndee muy bénéfice mu def ci poosam ñu ne kon nag ki am ñaari téeméeram lebal ko benn waay mu tegal ko ci ñaar fukk muy ñaar téeméer ñaar fukk ñu ne loolu jënd ak jaay ñooyam kepp bu ñu kenn rey yàlla ne ah bu fekkee ñooyam wa ahallallahu yàlla sañ naa daganal albay a njaay wa harrama riba sañ naa aramal riba suñu jaxtaat yàlla ne même suñu yemoon man sañ naa aramal riba sañ naa daganal njaay te njaay laa daganal riba dama koo aramal goog léeg-léeg nga ne benn waaye xaalis balaa liggéey moroom dañ caa war a ñaq mu ne kon pays mi dagan na ndax maa ngi ciy ñaq yooyu bokkut yooyu bokkut riba akum njënd ak njaay bokkut tabarakalla ak a ñëw wuute fa man jaahu koo xam ne dikkal na ko maw'izatun waaraati wii min rabbihi ci boromam yala ko riba fantaha mu daa di bàyyi riba falahu su boobaa moom moom moom maa salafa li nga xam ne moom la weesu ba mu am ko wa amruhu mbiram nag ilallahi dañ koy delloo ci yàlla waa ju dégg nii riba araame fekk na waroon jëfalin ci ko nga bàyyi ko yàlla nee na li nga moomoon te leble woon ko yaa ko moom say mbir nag yàllay dellu tabaraka wa taala wa man aada ku dégg waaraatey ba noppi nag continue jëfe riba fa ulaaika ñooñu ñag ashaabu naar ñooy waa sawara yàlla ci la musal hum ñoom xaaliduuna fiiha ca sawara wala ñuy sax ca la ñuy dëkk diir bu yàgg yàgg yàgg mu jëlal lakk ñuy walbati buy der yi ñoree yàlla sa fuwaat yeneen der jox leen suma laa yemoot fiya wala yahya yàlla ca la musal yamhaqullahu yàlla mooy far arriba intérêt wa yurbi mooy sakkanal assadaqaati sarax yàlla nee na barke bi nara nekk ci riba moo koy far boo saraxee nag mu barkeel ko wa yurbi
sadaqat kon riba bad moy yokku motax mu ne wayur bi sadaqat ndax mu ne gëna yalla liko yalla jangal fi ci digënt ñaari bad yi moy waji boko joxe 1 million mu tegal la 500 000 yalla neena alaykum assalam wa rahmatullah so ñewon ci man ñu jëfëlante ko bu yema lay tegal 500 000 9 million la lay tegal ci sa million bobu waye yalla neena loolu nak neexu te gëm ñu bari ci yeen gëmuñu ko qaribu tawbi rek yamahu allah riba wa yurbi sadaqa amna dama adama yo xamne deeremu tay mo leen gënal jinnib suba waaw amna dama adama yo xamne jinnib tay mo leen gënal fukk jinnib suba wallahu yalla la yuhibbu mustabaq te du bëgg mukk kull kafarin bepp yefer afim bu meuna bakkar alaykum assalam kafar moy ku wedd yalla ba ñepp xamni ki ku wedd yalla moy kafar afim moy ku meuna bakkar ba neubatu ko kenn yalla jall musal innal ladhina ñi nga xamne amanu gam nañ non la de wa amilus salihati tay def lu baax muy ñaar wa qamus salata tay ñi taxawal julli muy ñett wa atuz zakata tay ñi joxe zakat lahum amnañu ajrum seen pay inda rabbihim fa seen borom wala khawfun alayhim duñu ragal dara wala hum yahzanun te duñu tit gëm yalla def lu baax di julli tay joxe zakat azaka bok kon ci li nga xamne moy bok ci li nga xamne moy li doxal économie wul islam waye niko yalla terele nit ñi dañ ko ko doxale non jamono yele president wu France don na wax ne day bëgg africain yi jaarale azaka ci yoon ba doon ci def ay liggéey xawma nak fum ci yeb mu ne dal dañ ko war wutal benen teul lu bokk tak wi mané xamna ñun de kenn gën nga ñak solo wax de yalla nek suñu diiné ji ni sagan ba jël way joge fele li ñu ko juwantil dal wax de yalla ma mu solo yalla naw ndax ni asaka war teud mom teud wu ko Sénégal mok ñi ngi koy genné way joxé wuñu ko ma tax yalla di wax bu yukhruju zakata ci alquran mu yuutu rek lay wax ndax genn gi yom na joxe ngay jafé genn al zakam yom na joxe gi mo jafé jox ko ñu ko wara jox lolo jox ya ayyul jin amanu e yeen ñi gem non la de ittaqullaha ragal len yalla wazaru te ngeen bayyi ma baqiya li dess ci seenu dund lepp mina riba ci entere ragal len yalla ci bayyi entere bayyi riba in kuntum mu'minina bu ngeen gëmé yalla la limi tek ko moy ku jëfëndiko riba gëmo yalla yalla neena ragal len yalla te bayyi riba in kuntum mu'minin shaqala moy kon so jëfëndiko riba rek pour yalla gëmo yalla ittaqullaha wa zaru ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin ragal len yalla te bayyi jëfëndiko riba bu fekke gëm gën yalla fa in lam taf'alu bu ngeen ko defut bu ngeen bayiwul riba su ngeen bayiwul jëfëndiko riba fa'zanu bi harbin min Allah déclaré len guerre contre yalla wa rasulihi ak bi yonent yalla neena bu ngeen dee lek riba déclaré len ma guerre ndax ken ni ngeen xamne déclaré na len guerre ma sama yonent contre mbolam koy jëfëndiko riba nga xamne kon su baba waji munta fexe ba am dara ndax yalla déclaré nako guerre motax ken munta jaay ci riba am man nga am nak la jël boy gis
jël boy gis lolu man nga ko am waye li xaliss di jariñ la la sa xaliss bobu dul jariñ xel mu dal jamm wër gi yaram naflay lolu nga dul am bu le yalla déclaré guerr ci sa économique tabarkallah man nga son lol ci do am tous bo fi gison transporteur bu jëfëniko riba day jëk jëk rek auto yaak ñu nan auto sangam accidenta yoonu fouta ba ci dess yoonu ci ganjor ba ci dess yoonu nang tamba rek ngay deg bu yëfë ne kayen mu tégalé tankam riba dinay am ci sey leg leg motax muy gawa tass amna nak ñu tuddé mudara ba l'islam ko jëfëndiko ci système bankam banku légui ñokay xex ba du ko mëna def muy banki yahudi moy da ngay ñew bank bi lebal la 100000 néra lañ ci ligéy bu jéxé bir sangam nga ñew ma jël sama capital la nga am ñu seddo ko ñetti jër nga jël ñaar ya ma jël ben bu né bank bi nga xamné du islamique mom xaliss bobu du ci liggéey da koy lebal aw gaay am lum ca tek bu ko jëlaté jox la ca loola koy haramal mu té lañu tuti islam dagan na ci nga ñew lepp ma xaliss ma lebal la 100000 nga dem jaay lem wala lo xam bo ñewé jox ma samé capital ma denc li nga am ci bénéfice mu sido ñett ci nga jël ñaar ya ma jël ben daga may nga ñew man la dañ koy xaj ci digi bi nga jël xaj ma jël xaj loolu mom charte mo koy doxal liko wuté ak banque mom dalay lebal lim lay lebal nga tégal ko ci so perte tek so perte tek bu dal l'islam bo démé nga xamné da nga perte 100000 indi woko momit dañuy calculer set na la ci sa walu di génné yow mi nga xamné ya perte mbir mi waye dal wax na perte fay ñak perte fay motax l'islam tabarakallah système économique am dox waye nak ñi liggé ci islam ñomit di def da'wa di def ay association islamique war nañu xalaat ci volé bobu lol ndax riba haram na rek dafa doy bo ne waji li haram na dang wax jappal ci li ndax li dagan na waaw boko téré banque yi le mu denk la nga denjal ko té boko denké bu la denké nga denjal ko mbaña saw té sakam yo yam solo la malawesma kalaade buñ ci lol toujours ñun ñang rek ci nañ defar pass pass ñun fofu lañu nek rek 1954 lañu commencé daaw ba légui ñu ngi ci digënté bob pass pass yi fekk rek tuar kala xam na dañ commencé wé su xayna way dal jamono yi ci lañ nek yalla neena fa in tubtum bu ngeen tuubé bayyi riba falakum yeena mom ruusu amwalikum sen bopi alal mon ñu wax capital la tazlimuna du ngeen togn su boba wala tazlimuna te kenn du len togn manam yow mi lebalé won 300000 waron na fay waji te tegon ci riba nga jégg ko légui nga bayyi yalla neena légui sa capital nang ko jël la nga tegon nga bayyi ko mune ñooñu moy ñu tuub wayn kaana bu fekke dafa nek ki nga lebalon zu usratin di borom ak jafagnal na lebal ko waxtum la wara fay jot fayula mune bul def riba nasiya bul ko wax ni ginaaw fayuloma te 50 mi nga amelon kon nak bu janvier bi de da ngay fay 55 ngeen dem janvier de amulum la fay nga rek ah bu février de day 60 yalla mune bu len def lol wayn kana su fekke dafa nek ki nga lebal zu usratin di borom ak jafagnal fa naziratun nang ko xaar ila maysara bam am ak jappandal ko la lek ku ne na nga tey bam am mu fay la waye ku lek ku ne na la fay dina ñew legi ci ay ji gëna gudd ci alquran rek le parle mu bor kep ko diale bor da nga parle
wa antasaddiqu bu ngeen xamone nak balé khairun lakum mo gën ci yeen balé bor yalla neena mo gën nak mo gëna ci far wa jamale bor bam yag mu jafé nga ne ko bal dala yalla neena lolo gëna ci nak motax yoré bor taxna l'islam julit aljuma mu la koy bal su fekke na bo démé gis ka nga amel bor dara ben way 300 te su aljuma jotté bo julé sama an sama 300 té mo 300 islam dala togal nopp ma nga dem juma jëlé ndaw la gis fekke jël ñak do nga nek ci dëkk ba nak sañ nga bañu julit in kuntum ta'lamuna bu ngeen amon xam xam da ngeen xamné saraxé bor bi mo gën mos top waji wattaqullah wala wattaqu yawman wala de wattaqu yawman bala lil bis bo xamne turja'un fihi ci lañ len di delo ila allah jeme ci yalla wattaqu yawman turja'un fihi ila allah ay ji mo ndek wat mo mujjew ci alquran wattaqu yawman turja'un fihi ila allah da ngeen ragal bis bi nga xamne ci lañ len di delo ci yalla ngeen wajal ko bis bi nga xamne ci lañ lay tagge ne diw deena diw gañu na bis bo yalla mu ne ngeen ci bay xel fuma tuwaffa ginaaw ba ngeen xamne des na fay kullu nafsin bakan bu nek ma kasabat lam faggu won wum la yuzlamuna te kenn du len togn bu de sar sar bi ñëk mu jëwacc moy isa jaa nasrullah aw saru masuk bu de ay ji mu jëwacc ay ji mu jëwacc bu de ay ji woni fiqh wala yoyu al yawma akmaltu lakum mu jëwacc waye buñ doon sét lepp nga xane bu mu waccé ben baad waccatu ay ji la mom bi mu waccé amul ben baad bu jëgu wat asman ñëwacc yunus bi alayhi salatu wassalam ginaaw gi la ko febar ba attaqué mu amaat fi juróom ñeenti guddi génn aduna dinaa bi saari wàcce yonent bi alayhi salatu wassalam tisa layalin la fi amaat suman taxala ila rafiqi al a'la sallallahu alayhi wasallam moo tax sa aay la ju doy waar mu ñëw nag ci aayaam ju gudd jooju tabarakallah buñ la laajee jan aya gëna gudd ci alquran ne la aya ñaari témèr ak juroom ñett fukk ak ñaar ci suratul baqara lu may réglé bor bo déxon fi ne amel benn waay pusub ndax bala nga dugg aljan lañ ko réglé bo déxé amel benn waay benn doomu tandarma bala nga dugg aljan dañ ko réglé bor yonent bi alayhi salatu wassalam neena ku dee ci jihad jooje munta far bor bi xam nga ku dee ci jihad yoon shahid nga waaye sa shahid googu teewul bor baa ngi tëdd moo xam koo mën a amel bor bi nag sa jabar say doom koo mën a amel bor bi lebal ma lebal naa la bindal bala nga dee fexel ba wax say mbokk ne amel naa diw fay say borom dama demee léegi bor dan koo yaakaare ne ak may la yonent bi nee na booy lekk fa seenoo fay doo am loo fayee képp kuy lekk fa seenoo fay doo am loo fayee waaye booy lekk fa seenee fay nag nee na incha allah da nga am loo fayee yaa yo li sina amanu ey yéen ñi gëm isa ta dayantum si ngeen leblente biday nin ci bor ila ajalin bu jëm ëllëg musamma ëllëg ju ñu tudd faktubuhu bind leen ko boo lebalee benn waaye ne ko bu weeru dee nga fay ma na bind sie jox la nga denc waaw képp ku leb bor bu jëm ila ajalin na bind bu fekkee bor la bu jëm ngoon ajarul tey la lay fay ci midi jarul waaye ila ajalin ngeen nar a fanaan nelaw ba suba mu ne bind leen faktubuhu lii léeg-léeg benn waaye leb la nga ne ko bindal mu ne dag maa wóoluwul
neko alquran la neko alquran la bis bu de buñ taxawé ci sappé sa neko amel bor ku amel bor no yek sew ko yenn man mo bind li signature baangi ni tek ci cassette ay mbokam fay la waye amel na male waye bi ñu ko won buñ la fayuti da nga ñak rek waye mom du teb yu nga xiyamé mom mi ko lewon te fayu ko ti bind ko waaw ñi dumako kon borom nonu nga ne waaw koy bind mu ne wal yaktub na bind bainakum seen digënté katibun bil adli comptable bu manu katibun bil adli comptable bu manu nako bind wax ne diw leb ne diw bind ko minimu leer waaw وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب بمبني كاتب كونتابل ان يكتب مبند كما علمه الله ليكو يالا جانال يوم nga xamne ya mana bind ñaar leglanti ñew na la bindal yalla neena bo bañe bakkar nga man nga bind lele bindal bo bañe bakkar nga bu re ci tabi nak day yema fayu waye l'islam da wax ni bind gi ak jaamu yalla la bañ gi bind bakkar la ya di mala bind bindal motax ci walu l'islam lepp lo xamne yow do nga ya ko man legi fardu ayna la ci yow dang koy def gratuit lo ci man nak yaak ñu bari su len yaak nga ne fay lañu mbaa duma ko def motax ci mirage mu fekke yow dong ya ko fi man bo ne fay lan ma bo dehe dang ko layo bu fekke nak ñun ñi ñepp ku le man nako su baba bu la neex nga ne fay lan ma ba ngeen dem seddi mo tax fu ñi ñi dal ni di ci fayu ginaaw xam xam bi daara di ci fayu day nek bakkar bu le man ba society bi ñepp nak man ko su baba ku fay rek mo la neex mo tax ci walu imanu jakkay bu fekkee ne moom dong mo fi mën a jiite su ne fay lan ma rek bakkaara bu fekkee kon bi yëpp ay kaang lañ ay fóore lañ su boobaa comme neex nga ne ku ma fayul du ma jiite gis nga wala yaaba katibun an yaktuba kama allamahu allah ki mën a bind buñ ko bindee ne buñ ko waxee bindal ne bind ni ko yàlla jàngalee moom subhanahu wa taala fal yaktub na bind wal yumlil na ko dittee الذي واجي nga xamne عليه الحق mo gaddu barba ki gaddu barbi moy dikte ki bind ki leb la yon nak mom day tok rek bañ bindu joxo ko itam waji leb moy wax bindal man sulayman naw leb na galay galay sise 300,000 dina ko ko fay mois de mars le 30 mars la koy fay waji dal koy bind chien jox kii aw këyit moom kiñ leb jox ki leb yor aw këyit moom waaw wal fal yaktub wal yumli lati alayhi alhaq nañ ko bind ma leer nañ dicté waa ji waaye ki koy dicté mooy ki leb bor bi bindkat bi wal yattaqi llaha na ragal yàlla na ragal yàlla rabbahu yalla mi borom gis nga ñaar turu yalla yeb la indi fi allah ak rabb ndax waji tit mom mi bindu wala yabqas bu mu wañi min ko ca sifir ya shay'an zero bu mu wañi ca sifir ya zero ndax zero dafa am solo ci khalis shay'an ndax ci lepp 1000 francs bo ci dinde zero lu muy def xolal li nga wacc ci xaalis xolal li nga wacc ci xaalis ci àll bi te benn zero rek nga dindi moo tax zero dafa am solo ci xaalis rawati ne bu féetee ginnaaw waaw tabarakallah lu lay waar la dégg nga yàlla mu ne wala yabqas bu mu wàññi min hu ca barba shay'an ak zero mun ci wàññi zero tabarakallah nga ne waaw baax na dégg nañu ko
mune fa in kana allazi bu fekke nga xamne fa in kana fekke dafa nek allazi waji nga xamne alil haqq mole borba safihan diko xamul khalis safihan diko xamul khalis waji moy lepp lumay lepp 1 million waye safih la xamul khalis so dañ woni kayit yi rek bala bari sax mu defene man am naño xamne fi ne xamaguñ million ñaata bey 10000 lay doon soko bëgge def ay 5000 ñaata koy lay doon xamaguñ ko boko bëgge def ay 1000 francs ñaata koy lay doon xamaguñ ko waxuma la bokay def ay 500 koku bu lebe bor nga dik ko bindul bo regul yalla man nga ca jël waaw gaay dañ koy def gaay dañ koy def ben way da and ak mawla sibu señ abdou dal ni mom musta am 50000 dal musko gi fukki jinn wa señ bi fukki jinn mel mu ne ko tay nga am ko de dal lam posam diko wagnil mom ki ngab ko na la ilaha illa way li mo bari lu ngi am ku mel nonu fi ne boko don bindal ay borom yow man nga ca jël yalla mu ne ragalal yalla fa in kana fekke dafa nek allasi waji nga xamne alil haqq mo gadd borba safihan diko xamul khalis awwala bok da'ifan muy ko new dole ci walu

modi sun borom tabaaraku wa ta'ala li nga xamne moy mbugal su fekkone ku ne ciopet ak togn mun la tepp aw yat legi tay kaw suuf do fi gis ken ci togn kat yi nga xamne ño fi togn waye suñu borom xamna ne fakk bu du raw jarte yak ne law ni ko olof di wax ki ne dama adam ni ñom ño japp ni mbir mi yagna waye dama adam lu dundum yag ci kaw suuf 3 secondes la fi am wala 4 su fekke dana ko mat ndax jurum fukki jumi at ci ñun moy bedd bes fa yalla kon bu dama adam ñewé fi am fi timéri at nako woor ni timéri atam yoy ak jurum fuk bu ko dugul le ca jusuf suñu borom bobé tabaaraku ta'ala du fa joxe sax 3 secondes wala 4 na ngeen ko jema seet yeen mathématiciens yi ba xam lolé lam jox bal li fi nek dal lahum amnañu maw'idun ab dajé dajé bo xamni bi mom la yalla jox muy waxtu wo ñu wara dajé lan yajidu duñu am min dunihi kenen ko dul yalla maw'ila ko xamni ci dina ko walbati ba ñom duñu ko dajé fokk ñu dajé ko muy yawmal qiyamah lahum maw'idun akhar fil qiyamah yarawna fihi al ahwala lan yajidu lahum fihi malja'an wala manja duñu am mukk fu ñu rawé bu yawmal qiyamah su lolay ñewé wa tilka al qura dekk yoyu ahlaknahum alak lañ leen ñom ñep lama zalamu bañu toñi wa tilka al qura ahlaknahum lama zalamu bañu toñi wa ja'alna ñu def maw'idan abranihu maw'idan abbarab maw'idan ab waqtu limahlikihim ngir bi nga xamé né lañu war alko yalla def ko waxtu wo xamné bu ñëwé rek ñom ñep dañu alko su ko defé suñu borom tabaaraku ta'ala li nga xamne mom lay netti fi diko lal ta yalla netti ki nga xamne moy Musa tuddu fi warate tuddu fi fatali fek Musa sampon dara di warate di fatali taxaw ci bir banu Israil bepp laaj buñ ko laaj mu tont ko xey suba diko wax xey suba mom ñom xey suba mom ñom buñu julli ge manam waxtu ñu julli ge jot tontu yeb Musa tont ko mu leer laaj yeb Musa tont ko mu leer Musa dal di yekk ci loxo benen dal ni waw ndax aduna fi yeb ngeen fi kuma dakha jang banu Israil ñom ñep dal ni ko dede ko la raw mom amul fi ndekete lu way man wayang la ko dakk ne ko mu ci brok ci yegoko lepp lu way man amna ku ne mukk ci brok dakk la ko fuuf ci yegoko Musa bi ma xey lolu yalla ne ko mangé ben way bo xamne bi khadir lañ koy wax so demé nimu la rawé daf la raw raw ba yow tok ci wetam di jang sax da naka daf lay jafé ndax mom raw bi nga xamne mo la raw ma soxla ay dik wala ay wuñ do ko gis do fi gis ben apprentice ci vol kon ñepp jinda ay auto dekk bi ñepp fess del ak ay auto ken ku ne dewal wala bastallahu li qali ibadihi la baghaw fil ard mu ñepp amon ay milliards sañu nek daldi toj ben toj nga bëgg ku la ko raxal ñi mu wo fekk yor ay milliards nga ne kay raxal ma sama nek ndax kenn du yor ay milliards di soxla ay 325 pour raxum nek dama ne kon sax kenn du am ci degré ak condamné ministre ndaw yoy di daj ay condamné ñom buñ amul ay milliards condamné su ñu su ñuy daj diko jaay 200 francs yoy kon do ko fi gis mané kon yéré yi fëgg jaay du am ñi koy jaay du am mbir mi day mujj yag kon dem demeno xamne tabarakallah jigen ñi di wut ay mbindan ci kër yi fuñ koy jël kenn du ko am do amati toli kenn ku ne war sa auto auto yi bu nek ne ku mo ci sa morom nak auto yi bari ba nopi duñu am ñuko defal walaw basatallahu rizqa li ibadihi la baghaw fil ard motax yalla jox ñi lu bari ñi mu xompu len du len jox lu len doy ñi mu jox len lu len doy bañ eppal motax mu tek ci ne walakin yunzilu biqadarin ma yasha da koy wacc bi qadarin ci nat ma yasha ni nga xamne ne nunu lako nexe mom subhanahu wa ta'ala yunti bi sallallahu alayhi wasallam ci hadithul qudsi ba mune yalla neena inna min ibadi man la yasluhu illa al-ghina walau afqartuhu la afsadtu alayhi dina wa inna min ibadi man la yasluhu illa al-faqr ولو أغنيته لأفسدت عليه دينا كذا ذكره ابن كثير عن أنس مرفوع ينتبه صلى الله عليه وسلم في حديث القدسي في من يالا نانا امنا سي جام مي ньо خامني دارا لو ديفار سين دين لو دون ام